0: I'm a scat man.
1: Siya kaso ako minasong matay may kaso lang ang medyo hanwit sa niya kagukiyak.
2: Ah, kinakune ila ka lang abit.
1: Tatsa mi nga kanyak sa mi ame ay pakalaki lang ako nga pidi hero mi akka ako niya mi suni tawa ni kanyak sa mi taan sa kusingin ni taan tukimote si khatigi suri ako ikayok tigit suko.
2: Ah, apik sudik ka, nung umimata ilagay ka kumabi tapit di uwalo at sunay kumabi hao yung mati no?
1: Hao yung mati ni ikin ni sa watu uwan ni hao yung mga aktu kina mga at hao yung matang itaka tapit ilang aktaw ngak ni sa uso ng ubunga kaya ka ugalawa no? Ni kinakpangot ilawa makta no? Hao yung matang kalawak sugit.
2: Eh, asa big nakumay mga yalo kalima hati ko na sa kini merki David.
1: Ah, pigyok sa to ha hatta ko mapat pigyok pali anak to tuki tuki tak pali at suni piyuyo kata ko ni ilit siga sugalok su tuki ta ko na pali hatta to tigo piyuyo yalla su kasi ane mayo nito ti ilangani uloy amesuri na kata su mayo nito ti tigo ko minang ito tsuni, tayo may gawa sa umong medyo mo.
2: Ah, nagkumay mo kaya lo, David eh.
1: Nagkumay at tsunay lo na si.
3: Tana, si huli pa mi, nito sa niya, niya tilugo, haylok sa mamiyok, o palumiyok, David eh, ang uting nga, tungas ti taole. Amalo, ikayok tinga, pili ero, kangit sumiyok, tungas ti taole.

0: Ammalokhe yotatta. Ule kutattalo isal suyattalo tamakwa galo vayamata pingwa osi. Amichwalo vajaju. Ukiyukkun. Chwalo khuviyana khattala osmaja. Awjaulagaimmat upangatsaulagaimmat awjaulagaimmat ilung ilungwa nga khattatwalo ulagallata. Ilungwa khattatuta. Actual kuvien khattalausima jo almalo inu khattatuta. Auje kokulu umia tumwa khattat magtu inu yakulu. Actual kuvien khattalausima jo. Sati kala kulu umia tumwa khattatuta tamati ngwa khattatilo. Ammalo ilungwa khattalagayatta. Kalluna ngwa ngo khattagallutalo kallunani. Tema kalluna yangwa holo jatta kanatu inatcha. Pe khattalausima jo mitchu khangitta kulumi. Tei malle ovang ningi ngong khattalau sima mega ma ani ngong khattal tungalo email khattal ma tuma ningi ngong kulo ape na ku ani kalang wa tu pe bia ga kulo ape ya ma ngol ta kun na chwang wa tu ni iji ta tu chen ta kulo ma ti ngong tu ti la amma lo po wal ngwa tu ni asi la au na sing wa tu wa lo khattalau sima mega ma le kallani kallani kostum waktu tema au nasing waktu galo waktu ngatai ko ale na galo ja khatlaw sima meje au wa galo lune o ko yakta ha dai me khatlaw sima ma meju ko bu yana khatlaw sima men la ta kunu ma kru ta khati gi ja khatta tuma dai ko kru bu ni sei pa kha khatta tuma ni kru dai na ko malo ili kru galle amalo no kru cha saila dai ko kru ta ko angot kulo galo ille kurukaila ille yakut malo ay pilikku takko ille gebettati ko tuar ko bi ana khattalaw sima yo che ta ga ya khattalaw sima yo ta ko no ma na ko lotu ka ma khatta takka ko ya ge khatta takka ko ya le na ki si ana sang hito dai malo dai ma ngala ping ho khatta takka inyo ya khattalaw sima ga ta ila ni ko abba ga ya ko lo ya patta ta bani ila kamami abbe khatta chuchan na gata inu yaqilluta taima inu yaqliyo gasut maela ulala usna megatta kamma kala le ututa kamma kala le uma yappala ul megatta sila kamma kala le utwala ulala usna megatta kamba kala golo mingila sana dugu inu yaqbigi chuina khatta ne atta kala wattinille chuilla taima ikiyatta khatti yagallugu pibikittolo bibikitto golo kamma kala golo new york ta khatta ne atti golo sana to inna ta kala wabo chune pole ne inna kai nan ne alma yo ki ole ma inna kha khatta law se ma ma ta bani khatta law se ma gatta kaw minano me ta inna khale ya khatta ne mi ki yo golo ma kaw minano ai bi kaw minano ana khale ya kamma hatto ne hanuk ya ah khatta de minalo me ya khale ya galo mani khattalilaw simagattala asilla isumai naqtiya khattalilaw simagatta abbagya nishangitiyattalo ila ama khattagilluta tappanei gunne gayatta saypaqiyattu khattagilluta amalo nilattagya khattagilluta tamakko pi khattagallugi pi pi naqtabu yokosi yokotta upinnani tamakko ninga pakattagya khatta pi chi khattagya khattaluta kununga illattinna Asyula takpani yang khattalilaw sima gata. Takpani yang khattatutayla kaima. Upang nga ngulangat. Upang nga leh sakaw yu yaki uktu kulo hapi. Aba khattatu ni upang nga ngulangat. Aba dua lalu. Upang nga sa ngulatilu. Aba dua khattalilaw sima migama. Ala asin yu. Aba saw khattatu. Isa khattat dua lalu yu uli. Suno pa. Adliyan yu tibit dua lalu khattalaw sima. Kimitawo sa khattatale law sima yuma alla abet abatawo ga ay do galo batte gunila atjo illa khattatto kobe anatto paro batto na tabunga tabannela anna kana mila manna puttuna golo mikiyo golo mat pinna ani kiyo ka adut sa na galo ma jego tabung imeli ulla no tabu ale ne yu chut kulo ape a dero to ma bato we ma kimita u sa khattale law se ma yut sa yu ngale no kimita ta na aba bigin itat Aciago awak sih tahu loh ni. Acuala pilih nak nak kata Tena tema ija kata kata elasun apa. Wajar sih kata lawas memang betul. Wajar tu alor loh tu. Iga jual alor loh tu. Kecil ni wajar tu tu. Amal anu ani. Tema aw jauh loh kaiman. Tama ni lah. Iga le alor loh tu. Una setiang alor ni iga mah. Tama ni apa kata sulit lawas memang iga mah ada jauh loh mon. Asyila. Apa kata tu alor tu ngah. Ada kulu kata kulu nak telu. Wajar kata tu tu. Jadi, dia mah pekat tak nak kan dengan nanti ini tetap lawat semua macam mana boleh ini kat tu dulu, dah ini kat tu tu kita lawat semua dengan itu ala ugama. Kau ikhaya kalau jual lawat semua macam apa, apa kerja tu ala ugama, tama ni, ada tama ini tetap lawat semua. Aja, dia mah jauh kat tak bina lela tanggul tu. Kau ikhat, kau ikhat lawat semua, ada kerja tu ni.
1: Tamaya ye, kulle.

0: tänä Melu Folk ingjusjärvesi med jänga kiinet nörke innattavu. Teemari akikin nappari jänga nunavu mi kiinno jisjärvi jogun nattu ikakka muoto sammu ilagiarunga 42 cents mi takki uroktu mi. Tänä 1975 ato sammu ikakka mu kiinno jirunga rogaruakku akikin nappami $21.17 mu akittuveerootuni. Kiseeni tamanna naamappaa inujutikina sulluu nunavuumi. CBC ku Mary Powder apiksuakturoonga tamani ekarunni kanulti isumaga jakattamangaata ilanga taanna nepiliuroktinga naarakennaroomidavuu.
1: Hi Christine.
2: Hi.
1: Una akitoreala ma September 1 utilugu 1975 nguluni minimum wage tena akitoreala ma $20.17 kanoli samagavio
2: sulu akikiluartu palo mana kisulu ma akitoreala samamata akitoreala nanga ika akitoreala gala patiunga ika akku akilatao yuti inu yakana yatilugu pivalle uti jangimmi jo
1: tama kuakai ang mana sa gwasawasu na kisulimani ni kita ako tisse amalo ang una suti ako tiyo alo matali kanor le tama na isa magibyo
2: ah kaya tao na palay yung alo gawamatu kaku income tax ni akiliti tiyo palo gawamata nuna bumiyuta ni tananga akikiligay tao na kan amma akituwa tao lao sumangin ma northern living allowance muna kaptao yo taku apival le uti yaya tao galo nuna bumiyuno asit na taupan.
1: Okay, na kom me Chris.
0: Tana nara kena tewu Mary Powder o kakati karoti lugu Christine mi tama tamanna pitjutigi lugu kubake aroninga akikin na pami akili akila sukto vanyo. Udla katyata tunga suwiti kulamo.

0: Toby just ran back into the studio to bring us the latest international news in Inititu.
1: Ulakut tagpatakon unak drama pivalayut Ukrainian muta mit ang ayokak drang a Vladimir Zelensky pang naksimarang ma Canada mo ni Ruyo Matildugo kawamakunin nga ngitumit saksima yokak tumit ukakpokta na Zelensky tikibingan tikitwin na kaya kaktok Norway mit ang ayoka nga King Harold iluviktaw nga nagsimatidlugod pingayon ni. Tana tusak si mayo o kaksi madlunit daw Zelensky at daw siyong itumit nuna aviktok si mayangan no niro katang na ang nagaktaw luni King Ulak pa mi Canada mo niro rok doktisipiri o tidlugod Halifax mo araw kakluni tana isurin na suksu niyo Russia mingak tut tikitwin na katarong ni ngano. Dima daw Prime Minister Sivuriktok Dravo Mark Carney o kakpok Vladimir Putin tikin nikpat tisipirimitako G20 katimatidlugid Miami mut o karumayok Russia miutang mit ang ayok kakjoangan ni Ukraine ni mi anigit. Sivuriktok joa kiyo makatarong matakot unikak daw yun Amerika kut sivuriktok joa nga Donald Trump. Tikititi yung matuin na rekang ningan no Putin mut takot silak joa ng mit sivuriktingit tikipalletid lugit. Taan na marikpok takot Trump kut kigak duyingit Russia mit kinaw yadigiyik kung itikisimarok tidugit minister ngit G20 finance dakwa kinaw yadigin ng mi minister ngit katimatidugit North Carolina mit Putin ukaw siyo katak simarong mata nagtiguyaw mayo matidugot titikaw si taklutik nun nakjari mami pirayang ng mit ikaktuy na aktidlugit tawa ni Ukraine ni mit unatakjok titililok tidlugin. Dema taw Canada mi awraw tidlugin ng mi minister nga tuksakarakpok takwat ukaw si usaraw tut pang nagtidlugit 100 ngin ni ungata ni takot nutang ni nunakurutikuta ni sana yung makatak tidlugit tamani Canada mit takwa via rail kut angilang mit akilakswi na ang nakaktaw luni kawi mayaw yun ni Stephen McKinnon ukaw sigilang magot pivalde yuri kutigut sivuriktik jo Mark Carney o kaw sa karok tidugut $4 billion may pilagi akang na ang nagak tidugit Thunder Bay mate dako kanayak taon naksiluti 700 ngayot McKinnon o kaklo ni dako tuksirak tao yut de mga ni ako ni aruk tuksirak tao si marang mat ako ni luagaro kiyo mayaw tay narakso ni Dema daw si Vuriktok Dwa Mark Carney narunak si Lekpok kikaktuyo na itong mit Scott Jones Canada limang mit ako kakasaw yarigin ng mit at ang naktay lima yurigin kuning nga ito mit ang ayok kango narang mat Jones inangyak si narik tuknok kanga narik tumi Caroline Xavier mit takot Pivalde yurigikun no narunek tu yurigikun ni at ang nakte lima yurigikun ni nga tumitam matuin na kakakto nga Communication Security Establishment. Takot katutak katigik tu katuk sui sungo yun no naktua rimang ming nga tunit kanwilyo sungo yun iglo sapun niya sungo tunit Canada mit takot kakasaw yakut. Tigliga so katak ningin niglug takot kakasaw yat java karuklutig. Tan ang ayok kagayaw rok tok Shared Services Canada kunit CSE kun Canadian Center for Cybersecurity mi awda tiyo rok tok 2018 mi pigak lugo 2021 mo. Dema daw Trump kikaktuying okarlok poktako pilirari na suktangit pinaswarosing ni marungnit pang nagpadlerang ming mata takuning apiusaw tigiyo yunit ang maruki kuyi raw ang marukuyi si matilugot takko pilirari yaw niaktut ikaktuk daw viks ikaktuk gagsak titaw si manasusik si marang matatakot inigiyaw rok tut kanwilog biyo si maniko ningit sa kaya kong nakitaw nang ningan no Washington mit tan sanaw gak ang iktaw si manilirilog tukta kunung a Commission of Fine Arts kunni tako a Commissioner kutuk ang America kut si burik tukta ang ni nirwakta rok si mayut. King ulak parmit Udumi Canada rima mita ko ikanaya riyaw yut kanoy lingarong ningan ni sakititaw na arang mat. Statistics Canada kut sakititin na arang miyut ako ikanaya turigin ng mi apiksok taw katarok to ni August yut tidugut. Tako aglo kimikunak taw tidugit ikanaya tit unok si Valle raw magong. Ruders pong o nakaktaw yut tako at kinaw yun rin ng mit na raw taso ngayot ikanayak titiyit. Narunak sila oktot 15,000 nit ikanayak taktok ikanayak titakto raw mata. Kuveso tigiyo garak titugo July mit tana tungay ligitwin ng mago 75,000 nit ikanayak taktok titugin. Tagbatak ko at nunak chuang may pivali.

Harriet Supper 2713. Harriet Supper 2713. Mahalo yo lewt. Ine marit tau teo lewme ene kagi mahawi mga hoi mga hoi oki ne mese.

Ngasa kutsi CPC 27 minala sirivusi. Tanya ngobunga. Rulami ni khitivik. Ami rey out for 2026 kundilo. Sihe ngoyala sri yo fang ngoy labituk. Ahay, dungo sa abigitsi. Rulami nala lang ayavut. Kangyak sumi pivaleri liga yivut. Sali anahatak. Tusakatsan yak tiluko kangyak sumi. Tusak so yang ngalang ayok, pivaleri liga yang ngalang ayok. Dan na isulim mi pat, suli pinasawa ko si ulaw yami. Tasi uyak mi law yung ama Nichautik Music Festival ngoyumik. Dan naw na ako ni kalalok utik tasuk akpik jamulo pupik nito music snow festival ngoyumilo utik tasuk tohout suni. Dan naw na

nipa ligayi to haut shuni sound technician dan nauna Ken Fraser ukalima hatigi kun nasilao yung miyaga suli inutito kajang itulo alamat halo na tito kisiyani kiyo katala ngayok yung tito ulikti kun nasing ningin miyaga to kisina siya lang at salak pat Ken alay anak to katala yung miyok halima hatigi lak to sugo isulim mi pat nitsalutta niyo Yumik, taika nitsaina nitsau tik music festival yumik tu sakti si similunga himut juit. Nitsalu taati luit ingiru silia vini tuhanganik. Tanna lu isu limmipat, uhali mahati harunna sila oimme yunga taika nitsaina. Kuktua miumik, tanna ona Jaani Santa. Jaa, nguninga suok, tanna ona uhali mahati harunna sila ojaga. Isulimmipat nitsalutta similuni taikani nitsautik music festival yumi jaa ingitilloko tusaksaulangammi jok. Ahai takkuatakka tusaksaulangaji ullumi nikit siveäpimmi. Suli tusakatsatummi jok allituhari ngulikmipat allikiilikmipat suli tuttavik ukkuasimalakmat. Holiday ngulak manuk hanga kainala tanaliw na siuluta Labor Day nguyumik ay pangan ni ulit wak pagkisiya ni utilak to sa uribong hanwing ikuta uy takwa daga to sa katsatuat amalu Allah kayo paalaw li katalita mani kukjua mi nubo yamilo ni takukalangin nama here nak si Unao yali kain nakalwakso ni ulaong kain tokso li mana. Alla kayo palo li katano kailua niya katalo. Amalo miliwea kailua kalaga nilo sila tiya palo li kamat. Nunivan na kunalo li kamali. Nunivan kaya kunalo yali kamali. Ahay. Nunivan kaya kto sao yunga. Oi. Uko li sila niya tikko hawi sa kain tangi. Unu sa muli ngayon. Unu nabi minunat siya po. Milo ay maili ngayon. Iguk. Kukto apin mi unno alla hilanga nagaktak ano welo dilo dak aulo o anni ulo akunninga ni 20 misung o nilimik. O kone haklo dilo 12 ngo yumik. Sani kilo amilo alla hilanga nagaktak me yugok o kone ngalo 10 minyas unigok. Umeo yak milo alla hilanga nagaktak ano welo dilo o anni dumik 30 misung o nilimik. Ukone haklo dilo 14 nguyumik. Inuktua milo alla kailangan nagaktak. Ukone haklo dilo 9 nguyumik. Pupang nito milo alla kailangan nagaktak umiyugok. Ano kun niyas dilo? Sikin niulo o an niulo akuninga ni 20 mit 40 mod. So ngunilimik. Ukone ngalo 11 minya nagaktak. Ako libin milo alla kailangan nagaktak umiyugok. Ano kun niyas dilo? Sikin nito mik 20 mit 40 mod. So ngunilimik. Ukuning alo 9 minya nagaktak. Ibu yibin milo alla kailangan nagaktak umiyugok. Ano kun niyas dilo? Oan nito mik 30 mit 50 mod. So ngunilimik. Ukuning alo 8 minya nagaktak. Sallo nilo alla kailangan nagaktak umiyugok. Ano kun niyas dilo? Sikin nito mik 20 mit 40 mod. So ngunilimik. Ano yung alo? Ano kaliw minyan ni kaktaw suni 40 mit 60 mod sungo nilimbik. Uko ni haklo dilo 10 ngo yumik. Kangyak suyo ha miraklan like milo alla kailangan ni kaktaw may yugok. Ano kong niya stilo kabangan ni ulo 1 ni ulo akuningan ni 20 mit 40 mod sungo nilimbik. Uko ni ngalo 10 minyan ni kaktak. Huwakta milo alla kailangan ni kaktaw may yugok. Oko ni haklo dilo 8 nguyumik. Kangyak sumilo aw palumilo, alla kailangan nagaktaw mi yugok. Tatsikala lang nagaktaw stilo unnoak. Oko ni hatigin niya su dilo 6 nguyumik. Tasiyuyak milo alla kailangan nagaktaw mi yugok. Tatsikala lang nagaluak su dilo unnoak. Oko ni ngalo 4 minya nagaktak. Kuk jua milo kang sualuk jua milo. Nubuya liu milang nagaktaw mi yugok. Tatsikala lang nagaktaw stilo unwak. Uko ni hatingin niya stilo 5 nguyumik. Nunat siya bong milo abani na inami. Nubuya balo lang nagaktaw mi yugok. Uko ni haklo dilo 6 nguyumik.
Hope day on my post will mak go in milu. No you lang ang doctor me you go. Sugo you later in the hacks to loan no sap. Mini lutilu neat. Hoko ne hatirin ne ne gaktak plus 5. Tak kota kasil ne adik kohau sa kentang eunna sa mulinga yuit. Nunavim me. Nunat siya vam milu.

0: Ato ina le to avi piva le le ona se rebote.
1: Ah he ga ne kom nik sa ri ona ha ne hatek tabang kan kum. Ke ka pe na si tsa ta ri bu. U lumi sta ti te pale bu ta ma ni. U la ta ti ga la hatta ga ni. Ta ta ti ne po. O ti ga ra ti ta ti wa sa mo wa ma ne te yo ha ona mi ti tsa ma ga ni se ne la. Tenaikin ayut maan na sila ko kuyo siya paro hatta ko na isu ni temit tuwa o hatta mi yun. Ila halin ni tuwa kayo na hatta lo kumi paro man na ulo ni hang tu ni makulo siwa tu ni kuyo walot su ni temit tuwa kayo na kong hatta si ma hatta lo kumi yun kuyo ni paro kayo na hatta su ni kitu ka halau me toksiman hatta gila nila sa wala hatta sun manda kita wala hatta gila me tu wala hatta siga lati o hatta tu wala sun kisiya ni milu wiet pigi paro ulo kumiji man milu wiet al lagu luit temet tu ulo kumiji tamak kuala yi gitsu kay kayo kukpali at inarak mistik tumulok talaga ngunin na kalak mistik. Temit tuwal lirak si umugami, temit tuwalak miyok. Kapag malay paalaw walang masya ni tamani, temit tuwibok. Nunibat sa mga hatarak miyay, nanitin nak, kapag marakataw lang may matamani, hakami. Tatakugun na sila kumilama. Pak mali parek, nagtawag sa sinitemen nila. Subalit to hatta deit, hanyo tinak. Subalit ni niwet sa layaw, layo halitawag ko. Temet to hatta lak mo yit. Mamaktawa tao may mata subalit ura kami pak mali. Temet mo yit man, nunila hatta utak yit. Tamang. At sa ilip ko, ipigiyaw galapte pa ako tani tamangi hanit at tini. At sa inyili umiyak pa rin at sa stitay na kami at talak mo na ka. Tamangi lumimel ta hakangin ni ito katala kain na si Walay at suni. Tain na ito at talak mo suni upak nga. At sa iya misungo pali at si masungo walum ni mata. Kita halo at sa magati at sa it at siyok tayo ni temit to at talog mo it na ano siya ro sa magati ni di mo yak to ro mo it sumo ka mat sa itak mo yam temit to mo it tutto at siya ito tutto lipalo ito lock sa ito to hamay to ro mo it tamani Nampi ni tu tu mita ku udah si rok ni kau mesti pangai hakam. Pitu mau yak tu ni tu. Hendak beli tu aku ni tu tu hamba itu baru ni ni taman. Ni nanti tahan hani tegalang. Tte ni tu mau. Mahai terlayu tte mengat pok mata tu ni rok ni yak tu tte ni tu berlayu tu. Ira waktu. Malay halit ti paro lo unay warle si matin na kumiyo. At kasaw ti mo tamani halit at tin at kasak ti paro at tayo yung walopak na si ungam. Ihet tayo niya unay si ungam na gami tamani takit tayo yung mitutuhaw na gami. Pikat lagi witsaw walok min nakalok mo siya niya. Nuluan ni kalau hak ingin nak perlahan hatta lok mui taman ani tertin, tepang perlahan tu nak mesti, haningi dia perlahan tu nak mui, ikhali, tapi mai dengan mui taman tu, puji syok tu hak musuk perlahan lok mui, kena kini kuah, isuak sibuk ku, puji syok. Puji siya kaya ako mayun. Puji siya kaya ako titsahan nito. Puji siya kaya ako mayuhatok. tupi lagi kita letih ya lah letih. Tapi doktor ini, kulimigo kasih ni, pinasih tu hak suci. Tapi tu orang awal lagi, meralau juga ni. Tapi hak teruk lagi, tapi kuninga timnya ni, perbezaan tapi guna bini mami tu, kulimigo mereka pinasih tu hak ni ni. Pilih kira nak soal anak ni, hak sih lah, orang lain nak kutip nak hangat hati nak so langi nak ni, tapi ni dengan ni nak maksimum si siapa so terlok ni, Canadian Coast Guard tema ni pinas waktu, ekor CIPC kena ikut hangi matama ni nol tini, kutip am kisah ni kena ikut ni. Tak tahu nak kira itu berapa lusuh membaca. Ami saya nak say, tapi mat tikit tu hang lusuh lah. Cina mana untuk ngasa dalam net lu susah mati cina lagi. Pina sistem ini teman itu sila yang ikat juga aksima jenis kira itu ini. Idau yo khuti meni te me do ga pesi na la la li kisi ani ka se gun la la ni na li ni ni na ni man na le ge na ku sa na to si na ku ni te ka ni takki u la ga ni la tak te ka ni takki u la ku ni na ka sa ni sa ur pat ta ma ni da o ye mi a tu na u sa ga pesi ma ru ti ke to go ma yo hak pat te me do ga pesi ma la ga ni Kena itu bila ni, kini kami pasti masih punya hak kini. Hati nak hak itu lebih temat cura. Yang itu semua nak milih. Kena itu bila kejisi, kejisi daya betul. Ekor hari tu saat itu, muat terlebih lagi tu. Kau putih guna kesalahan kusti kau. Nita ujak semat cuti. Kau sisi mana mata, jiwanya mata. Kena jatuh hak ni tamani, bukik tapi ni nuna lihat ni, pihak ni itu paru gemuk, hanya doa hati kamu mereka vaksin, tapi ni ada tinggi, nuna lagi jatuh ni, tamang kena tuh cakap kata lain, tamang nak, biar kata ni itu sahkan, tapi ni ngapun dia ni, tamang ni dikua. Nenek lagi jepari nak tahu mugi, nenek dia hanya dengan cangan si wanita ini beliau kuil rakyat di nak kupiu mana beliau kuil hatta ini master planning lay plan lagi di teman itu, bila saya kau tanya kembali mugi katibut nenek dia mak aku mak kau niti si mugi KRG teman. Nampaknya udah lihat juga lah orang ini mana, itu mana nanti lihat juga lah, kami ni tak ada orang sama, lah orang ini kau lihat juga lah, sama yang itu, orang mana sulit temui dengan ini bukannya dia tu, kita cari waktu, pina sok pelajar tapi taman, amal ocean ikut. Tikis mong masupalay kaya nalapalay niyo tamang uyaan niya at uyaan niya nilagayit uyaan niya at siyoktila uyaan niya nilagayit yung ocean tawa niya po pinasok ni hakpalayayit at ko tagka ni takri ni tamani pinasok katinga hati harap si malaki o haksiman na kaptolok niyo. Yun ang mitigong wakti kunit ang malukaw ang maapit kunit. Kating makatihay at tulitik. Taawin niya ang palumi. Uya kami niya mitsa wardiya yun. Mitsa ang nauli na yun. Kating makatihay at tulitik. Tamaan nila ako niya pala yung yun. Tatanitak kami. September 16. Ayaw si makulak mayroon na tamaanin nila lakta niya. amalatina tawani hapurumi uyakannya otsani paknai paknai paliyaji pitu kikutsi kutto tana nunalibutta umianga natsivat lajauvattu attakattaumi yamana tawani hapurumi ikkunama ocean kun uhaavatattakanut tawani imangani hanilingaluni tawanga nunamokpalianin nga hanilingan mga natsitukutiwanbiya ila natsitukarlaakuti nirattawilikunna tawani aupalumni tinnaulakanniya mitsaliangukasa walliariami uhaayaruyu pitsukikitsuku tawanga imakutinga hanilinga nihallarin mga ikkatuyaanguningan itinigalangin ni Hawi sa Kerlao tiyo na doktor sumi. At tatoktaw mo yuk, man na tawa ni Apolum ni, Apolum ni, tawa ni Hutaro yung man. Pinasuha ko siya ang tanat, at tatoktaw lang ang sima, niyang mo ko yuk sumi, o kaktaw ko, o kaw mo yung, siulat ti, tungalingan ni Tamahan. Tay may lingan mo yuk, ang maluin na Tamahan, suki ang magin niyo pero ilang nga hamil di daw ibu inuun na ito hamil di daw ibu ubit kami ubit kau tuto ubit na ito kami awatingin nito ni tatana ano inmini inusuk mini kipisin at mo ato tiyo halak mo tamani taman na ako may tumiyo tiyo doktor at may yagot tamani nunantini supiyangukalwak. Mana tayo may nga yung may kutakigugut. Kasi ako, hanit to halwa, tuya at nga yung may kukalwak. Upit nga, siyot niyo, ngin nakalwak tigut, silip pali at yung nalangalap niyo. Mana, yun ay batu pa ako at sa ti, tayo may kutakigugalwak. Puyok to ko na yun, yakti sa walwak na yung, kawis sa, utigalalwak to ko yung nakumik, tani ang pibit sa hakti kayo nakalwak.
0: Ah, hai, asuwok. Sali, tenay na sanayaw awak mayo ilusalo at diring ito ni pitahak suni iloani sinitabit sa wakayak may suni. Ten na sanayaw awak hatato ukwitaw kami ulaw yu taman na unikakalapi ko na tayo.
1: Ah, ten na ukwitaw na hak kami ulaw to information center na langan na kakta ulaw mana atuk tau lutu alur yak sima yuya atang itu hanilin inat kuno hanilin aku tiru lagi demi musim manga nal nak tiru yak pasumi idlu liu si dugu layu hak tiru yak do lak sima gani lu nalugu yau nisak tiru yak sumi tei naik tu galap pami yogun tei naik idlu yak tiru kahati gilap tiru yak apkan sana yang berlihat di lu sunong musim mana ukalau ini information center lak tu kuna teh mai di lau asia gut itu dia tu harus ma sana jauh makan mai mek tu salah baru tu simar lau tu yang anin teh mek tu kami ukui tak kami lak tu mana atau tar mana inuhalap mga lonely how yung manang ito ko tao may itaniyo.
0: Ah, hi. Inna ka sa nuna may tigumiak tikut nirevit chao lao yu. Hano ilang alak tuloy kaya?
1: Tain na maan na suli nirevit yung reatigisi na ratat sangin niyo. Iga jit chao kayak tumi isumaguti yung liya hata lao yu wala kisi yami hano ilang ako tiyo luar si mangnya mak, ikan itu sangat lagi kan itu, tapi metu yang itu semua nak terlalu, isi entengnya, kaitin ni yang malik tanya, mana mesti tu nak tu kalau lagi tak ada lagi mana, kalau lagi dia cuma apa lagi mana, hanya itu tu yang mana, metat siang itu sini, tekan itu, kalau maaf itu, Allah tu hak juga yang Allah bi Allah bi Allah bi tadi kejauh hatta lawi ma hangi te tūna o me yunu. Te kua teika ni hata rau I kawa mātuku ni hata adlaringa ni hata rau I nuno me tiru me ak tiku nō yak sim adlaringa ni ngano yang ak sima yi negati sima yi pāro hata korek ni yu kawa mātuku adlaringa ni hata rau I te meile gamme yu kisia ni te nga negivinga ni maana negivinga simadla da negabiu kun na lakto kok sino kat sangit to te meile ngam mi man no
0: ah hay nakok mi sali apexodic nung mi mata nakok mi magyalo
1: nakok mi taw tan yo
0: ah tu sakat sanya unna sikan na gabiu laung kento nakok mi magyalo sali
1: ah hinda at sinay

0: Yeah, thank you.
1: Na kung may mag-alap, tasir ang mag!
2: Hi, chi mag-tweet. Hatang uti. Tai kene ni chau tik festival pingwa la pina so au su lau yemi. Hi. Mana ni chau ta sim me yok. O khali ma hati ke khala o jaga ona. Yani santa ku tua mi ang utsoni. Ya ni chau ta ke tu sim ala yok. Ni chau ta ti logo ingi yok ti logo tu sak sa langa yok. O khali ma hati tua ku.
3: Mana o khali ma hati ke sim me yonga. Tasiu yak mi suta sinitaviu silatani kutua mi yani santalu nit yani ona nit chaluta rek tu simalok mata maunga tasiu ya mu aula langa situn lu kutua mu a yani hanu ilok kali tasiu yak mi suti
4: ale ang tu po ya tsuni tong ana sani kamare kamatse tu po ya le kamayingi utuki mo simatesti niki ni atu na suti lu Kamatse tu poyalu.
3: Ei. Aku ni nitjaluta ti usukulek ki aula kata usukulek sutilu.
4: Aku ni uluaga alungimi yu. 3 years. 3 years nginne nolik tu. 3 years aku otamonga ki ulok semayonga first stage. Stage ki ki utse ulok semayaga ta siu yame nitjaluti festival. Hani lusung mga hoi mga katak na nga. Pingasuin napin ni ingi lok semayonga teka ni ukilitse sama. Teka nga ni Piriak Semalekong on stage.
3: Hey, Suli, namawala aula laki si Malekibi teka nga pika nga sudin.
4: Salono lo si Mayonga tasyo ya may rito binyo Salono Music Festival Spring Music Festival lo si Mami 2023 amalo kutra ka pik kutra milo akpik jamilo song ulit song.
3: Hei, kyllä. Suli, asiano, tikititau kumakivit. Asiano, tikititau kumakivit. Tamanga, aula kovit.
4: Manna, tuki moksima katangitu, kingullinga, kisiani, laatusakolo, miyonga, sivunitsangani.
3: Hei, imiro nakti, miyonga, apiksuutirikumman, miyaga, avatakkuni, aumakivikkuni, kiinaujakmi, saputsausuti, nammini, CD liogonna sila o yung mga bitaman na unika kalapi kundi.
4: Inututunik ko ni Chaho yung palo kami kinoy ni atin na halo yung inututunik uhaw si tini ano preservation o mami kami inututunik
3: satu gat nimi
4: satu gat nimi tamako ni nga Ato tila hilo yung 4 songs on Apple, Spotify, and Google Play.
3: Hey, asubik. So katsiniyo yun ni ilaw-law ko takki tamani ta siyo yami.
4: Ako ka naman ako na silong ilang tikit sa uti kaya halok sa nga tiki walulok mi kama. Ang malupo ko lang ngayon ilaw ko makay nakalok mi sa nga kasi naman na nga mi hangat tayo.
3: Hey, ha? Apik su dikke ko no mata ila ga ri ruma be ubalo atso na ruma be how you matin no
4: ana ko me ruma te na hanga saput che hatta to ni ingiyu tini hai ho ye hatta ti tunga ste se hatta ti na ko me
3: hai na ko me mare lo dikke ko na sala ga yani
4: ta ko mi to
5: hello ta se ya tama ni ro tilonga aula ye ron sa to si Ingi tiu ngina lima hata waktu semangi kalau songa pirak palet songa 3 years ago 2023 tamane very very first stage relok semangat kau nak kau meitung harus disungguh cinta manga
6: tunggu cinta lelaki Johnny Saunders yeah
5: ilakani introduce lok langa Jean-Sébastien Gravel, bassist. Kutjo Amiyong Hativut. Nicolas Kolola-Lens. Kukitapaktik. Anoulativu Willis Taguna. Uvangayani Santa. Nakukmi tungastisungurachi. Tungastitapoyatsta kamariyotseeratta. Pineluta hakalavitsta maakitautsautri hatalakmata nakukmi. Ini hak cia di tahu cuta ini kau teh hati tahu sama kecuta ini ilusi apa yang ini hati tahu kata nak kok mik tunggu selang aku.

0: ruk ta tai ma ga sing ti lu tat pin atua kat tak te to ka umat haputi haputi ka rap te kan ma yok to ka tu lu ga ta in in ruk to ko ti ku ti pi ku ma hapu ya kat tak to lu si ma di ma ta atua ru to ka umat tat pin na ma yu le ga ng Agus muti ilo, ilo hakta muti hakwa uyakkan, ilo hakta muti hapo hiyakta wakta mata. Tepi ko nga, inuukto ko tipi ko tepi ko nga hapo hiyakta wakta lo humayin mata. Ikalo katta ko lo akin mara. Tapos mong anak, ay alino ka sa kako ko sa kama, iparito ka sa labilin ni kama. Tapos maayan o kawag sa kakawagam ma. Kuya niya may kaya kwa si Bisi at siya kasi siya kataktik katuwakan ko yung akat sa mato o kama aluti. Ah, ibang siya lirayi ni tayo kwa ina mini. Tuwakan ko yung akat sa mato tayo kwa si Bisi at siya kasi katagwaw siya pagkatamang mimbangin. Tapos mo nga na kuya niya may.
1: Daam na to sa wikisarta wupi wala lirayi yudikang kugaadjong min. Benedicta kayaitok koyen namik

Tam na ingat ligut sa ni sa tevut sugare. Igluriga jung mili unuk alang na tu gok senigo unwao nuwilak palya ya sunim makugat taluni gok. Nigelonit 40 mit 60 mo kat talunim. Uni yung niatmani 8 milunim. Makagun niya palya umatoko ublukut alalik palya lunim. Oang nero matoko 40 mit 60 mo kat talunim. Uni yung niatmani 9 mil umasunim. Manili tamna kaya mayaw marilaw tok. Charlie panigunayak ingat ligo ayaw maligama.

0: kingavakung italu iapit kimere aktualu gapta ati aud la kata merlu aud la kata siyalu iupi mangila ulaklu na wi nokkanga laklu ta pisukkan nilaklu ta tagwasi mapingi tanga uam nikisiane piyu tak boleh pisah kat dalam waktu tu ingat surat cuma kalau dalam ukau tiba kata menaruh imak suara bunyi cawu ija bor imak suara bunyi cukup gasalu ngujak tu ni taman na ibu bunyi ibu bunyi lo ne aku tak bunyi salu angkat pak kalau waktu ni imak suara bunyi ikat tu yuk lalu bunyi kanu kiam itu ikat tu tinggi ba uksus ibigti julo kaya fiksyo mga kanilari ton. Tayman na ikiktutigin na sugilak si Mayaka. Tamaw na alakalak ton ng taman na lusalo ang angyarok ton ni. Nyutakang anin niyo yasi yuarong man. Uy ikaw kautiba ka ikwag ton. Iksyo manang mangit sa iloan na ito kibjaw at iksakya dalawkig. Tamaw nga manikami ang mayang nakakalong maling niya ukaw tila ko sa mga piman na tama nila ka asaktualong may akong isyo ni nga tama nga kitak pakarakson nagsanik sa kilit siya makikama ukaw tila ko sa mga kutayman na aksakok tila ko sa mga katanya uwi ka at sugo nga lahat la ko makaungit ka lako nga iyang nisuri ka o tigin niya lakabi ila kanin niya kasugik kami karawa ka maratuin niya kutu tayo man na pisuklungan niya kutu ya ka nga nuk kakuslunga tao nga sa luwa nga yung matikitun na kasiwa lo gama aswila nang maya laksun na lutupi lupi karawa kutu na kita ika ila po kanit tukulung manuk ka nga kutu karawan kimi ka kutu makaraw walang manya kimi ka kutu makakulalo kutu kimi luso ka ma nang magtuaro kami niya, nakuluga ka tiging matatama nga, nukat nang mayayi ato aman. Agbakta sa araw kami nung nuta kami. Tama na uyak ako nung masakwar lalang may gama. Ayap pagbik ko minyak to, titaka nung asibing nga gano ako na siyokay pa. Ukaw tiba ka, tupik niya. Tupian ni Jako ko niya kami. Agba ko naman ang isibing lalago, ubo nga isaksa ko rung kasila agba isibiyan lakto na yung ato yung kasi yung lawat tali kablo na akta ko lang yun kakda kakandak sa takanga ko tago kakda ko lang kapira lakto wik alak kasi mablo nga doon na yun kiping niya kim na ayok to na ilupa ko to na sakit siya lakto na tamang ulihan lakto na nga tayo mo na using nga nga kapusto nga sukan. Aktiya tua kamu nutang ani kau tiga bulan, kaya si kau tiga bulan itu kimi jumingi ya haru lak suri. Tak boleh aku angan ani kau tiga bulan, mikir yang aku pihal lak suri. Tak kuning aku pihnya ilu pakar tan ini musik suri, tunip suri. Tak boleh anu aku lak suri. Tak boleh anu kau angan suri, amak suri. Tak kuning anu kau angan yun, tupek bisa kangen mata mana. Tak kuning apa suri kata, okey. Yang nasa aksi mangit cukuro yung asok lo aldi anay. Tagpuri out lak to tayo mayroon niya ka lalaw kakto ko tayo kakaw yung ito tikil kapti ko. Nung taga lang may amakaw yalak sila yung upit tuwalo lang mata. Suyualo bisi, suyualo bisi lalak sila tayo out lak at tigil yabon. Tago klaro yung sila. Kimi yung ikarawak pa si kaya man nalok tayo makilak to nga iglak tuwalo lang ano. Nuta ka lang mo sa mga ako sa aksa na kamamak sa mga piso na sa mga lo. Tagpuli siya kayo matay ko nga tayo ko lo kanit siya ko rumun. Tagpunok ka nga to niyang nera ko lo. So tupak sa liya lang mata. Tupak sa tablo nga lo. Tano nuta ka lang ko lo kumiyo na sa mga. Tupak sa otwa ka mainit lang sa tao ka manadla ka matagbaso na lang niya na sa mga. Udo na tagpuan na salima na nyok hangal lo ta. Tana nuta kalau aku lo kan yang itu yang mari aku biar cukup makan lo lah kalau tak cukup kata lah sedikit lo. Watak balik tiga waktu biasa jual lo bunga, tak cuma kadang tiga waktu yang mago. Anak aku kalau sedikit tu nama tiga waktu biasa lo kan lo. Uki bunga, awak jatuh nuta tak kamu. anne re al kutikuta na pio yo no kat lo ago lo gila se mamma lo anne re al kala to tikku kan o lo je ke an ko pin mata I je ga chulo se no to ni chuti gila se mamma tikku ang yu kro lo tel de ko chi chuma ga lo tel ho ta ko bali o ke ga lo tel lu ak sa ko na pip lo ni kai ko ya ngin ya la kan no tak ke ng ak lo no aka ui ma igutta qaggating mago unago qaw jisalaqlo qiyangin naqtalo lumun takbu nanapisim majo aksaqqukul ui ma qaw jisagat wagamyo taleyaw nanapisim majo akkitiko taim akkitip jona taleyaw nanapisim majo mannam taim tumaksuni ukiyagaraw mo siyo kami, iti yung yuwaraw makuwasong na lang naman. Kiyuktangin niyang uyok to katakapta. Alagay sunuking nga lang mataman na, takan na kaya yuwaraw amakta nga to sablo ko. Tamagkanibing nga sula lang matakiyuin niya, aming matagbo nga. Unay takaklo tali siyo ka, kiyuktak pala ako sa magata. Kiyuktakit ko alang makuwasong na mukhaan na itaan na tigwak sige niya nga. Kata kiyuk takatig yak taka ni binga suri alung mata pa ni alung tuta kuwe anak sing mata kiyuk taksi mayu alung ragam no tahan no ne utigi jaga tatat siak lugu takan na kaya yak tu siak lugu suna pakan na nasa ngata ilu ayak si man nak suni tahan na amak takuluwa agang kuak tua lulok si mong mata Watak baku agaruk suni suka makau jila kami aku agaruk suni ing menik lu suka aku layak suni ucap tungan yang menik ku aksi maju aru lang man nak kau maging ilak suti ku nak digi lak tak lau nak digi aru lang man isi maging nak suti ku apa patul aku nak suti ku lune ukak bayu apa ku nak suni lune tak boleh Kubasong na aniyoktil lugo, takwa, uingalo. Yung nibi niya lo kanya, ipwito na kaktalo akto kuro. Naoyali ang mating, uliga ilang iso ni. Unwa ko kay kuya ulak po. Takwa, aga kuro nga tama na, inyongin niya ko ni. Ila kungong ni aktualo rato, tama na sao na niya, buto ko aking nagsiyalo ko din. Tama na sao na sakit ilo ko, tokulo lang si mama. Ila kulo ni, kanoing ilo ni, inyo kayang nagtikulo lang si mayuwala. Iman na lo, anang nagsilo ang ilo ni, ukiak sila nga, inyo ito ni, kubesong nataki nga ni, inyo yun na ito ni. Nung narito iti ako talo, pila ako si mga taa. Uy ko lang ako sa lak si Mayo. Ilo ba ka tulitikaw? Tagpanan niyo na niya makirang. So kaya magkatanak li sa akto ko lang. Ilo ka sa kong ito tiyo lo ka ito ko lo yakap tiyo. Tam na tatagi niya nga tikim man. Imo makirang nilo niyo. Ito ni taso nga imog sa alung niya. Ima uksaw tayo niyang nilipi wala ako si magatako ayang ito. O imak tumayo kuro lila ako si mabagun. Tahat sa matigo ang ati imak sa kalwang iking o kaing mata. O kamakoyak pala lila ako si magmuyan na uwi galo. Anak tanya to kung nakpo imak tumatiyak to alulok pungundi lago. Igla mayak pagsuno. Kubiya chunga kulula ako lila ako na ayong naksima kubiya naksito niya lang. Kuba ko lupi ko ay niya tiktok tayo man na kaya lang si Malak po. Kano, nung takakaya lang sa tiko, inyo yun niya man. Tahan na kami ko lulaw. Inyo yun niya man. Ugo ka niya lang, ayaw lang sa tiko. Ilagat sa ako tingin niya lang. Ayaw sa tiko. Ilagat sa ko tingin niya. Tagwat ko ang aksa ko nakututo. Tigwak ko si Malak na inyo yun niya kangat. Tahan niya takakaya lang kaya lang si Malak. Saya mata kau yang lang mengata, ukiak kun upet ilata mana ukiak tak tua lulu kata. tatau ji jua do gama tak bunga ruti kikar waktu ta piksi mana sakit ku kan uli nyikun no taku anu nakati ki karu kam makau tia karu tu titikin na tatak kari karu dulu dan na pilumi nya suka menu tak aku tahu suku dong megami uban na ama mak tukuru ring man wata menu tak ada titun tiarik jatuh na tiarik ama ibu yang ikan ni ruang ni kuingin pilu menyati gua aksiat aksi ama amak kita aru gilam mago suna apa mana iklu aku bijak natang tau nung aku ulang nak sun taik semua inyong ngui la aksi mang mang aksi aru taika nak ligi jauh ruya kuingin pilu menyati aki raktun na aju tiam marik taka Lumana nak ligi jauh langin nak ruang isu magil ruang nikum mana mesti kisah tu? Tapi semua ini urut tiak tempat kalau kita laksa mang mang ani kalau penyu yang itu yang mereka laksa mang man. Ama mang ni yang itu yang mereka laksa mang tu nama singa di sakur tulung ama maju laksa mang man. Utang masa maksa balak tengah kia kalau dekangan. Kapya sa aku kisah na inyak palak so na iman na ito lak si mayukut yung man. Pilo minyal li tayo mayin uli lak si mong mga aksu ala ko bagay lak si mayak. Dahil si masakit ang akati mauli niya ama magtaw tiyar lagtaro yung mga taas si mga tigwa ang minyo. Ikingi kumakim magilaktong ama magtikuro. Pisyo katakuro uli lak si mayak. Ani ko kita ko ang yagduk na limot to ko lulak si mang mati. Nari agdo na ang ayok si walang mga kao yung mga tiyang makil ko. Tako ang sila sinulo luilo nalak ko sa ako ng tuti. Sula siya. Tayo maunip ka ka na agdo na ako nga. Ko si Salda na binip tinik. Yung naka inyosak si matitlogo, no takalang titlogo. Tawo nga balagat ko si Saling mo. Upang nga ako. Kiksok ka katak titlogo. Taman na manakak. Unuangin ako sinik. Unuangin ako ingi ka magsuta. Umlo ko sinik magsuta. Tako doon nilo, ignagalo, hamak tayo yung rutin lugin. Tayo mali, taman na, akililigangan, tagmak pagsuta. Tayo napilwak tumi, katyaka yasak pala ako, haon lakat tang nilo. Tako lunapag kun, ignagalo, kamuti si tamam rutin. Terima kasih sudah tahu aku sih sejak baru.
1: Ayau na ya ya ya.
2: Ya, aku ini bisa bertukar boleh mingguan. Tambah nak tuh setiap lek pada susah sahkan ya omak tu. Karena saya nama itu orang semua yok. Trisa tak tak. Ila nak cakap apa sih? Pianik bisa bertukar boleh lekman. Kau ini melak pergi tap kuat. Saya sekolah kau yuk. Tambah nak ketika kau selawangah Roberts kau tu. Umlumitan lima utilugu, September 4. Tuesday ulak patu sa aksa tu saksaw kan na awa makto. Tagbawo si.
3: From CBC News, The World This Hour, I'm Nurdin Korane. Two new reports on the outlook of Alberta separation have been released, and they paint two very different pictures. It's a choice Alberta voters will be weighing in next month's referendum. Josh McLean reports.
4: While the grievances are real, separation is not the solution.
3: A clear stance from Canada West Foundation President Gary Marr. The think tank's new report outlines some of the potential pitfalls with separation, including upfront costs of $200 billion and concerns Alberta's economy could shrink.
4: The assumptions that some of the leave side would make here in Alberta are not well grounded in the factual experience of other jurisdictions.
3: A second report from the separatist Alberta Transition Council is more optimistic. Keith Wilson is the group's co-lead.
5: We know each of the services and functions that the federal government provide, so we can plan for the transition of them.
3: And while it's hypothetical at the moment, the stakes are high. Errol Mendez is a constitutional expert at the University of Ottawa.
6: This is hugely significant and serious, not just for Canada, but even globally. And so it should be taken very seriously.
3: Josh McLean, CBC News, Calgary. There will be a new opposition party in the BC legislature when it returns this fall. It will consist of at least five MLAs. All of them are former BC Conservatives who quit the caucus in recent weeks. Simon Little reports.
7: Kamloops Centre's Peter Milibar was the first to quit the BC Conservatives last month, pledging soon after to found a new party with Delta South's Ian Paton. And while it doesn't have a name yet, that new caucus has drawn three more members, Roslyn Bird, Bruce Banman, and Aalia Warbus. Milibar says they're appealing to voters sick of the NDP but unhappy with the Conservatives, who've shed nine MLAs since August.
8: Bringing forward those issues and concerns that people actually share on a daily basis around this province, around affordability, around property rights, around natural resource development, how to get things moving forward, around healthcare, in a way that is less 100% tied to ideology.
7: Milibar says he's heard from municipal and business leaders around the province interested in running for the new party. He'll serve as the interim leader, but says MLAs will hold a leadership vote before the legislature.